osi to me amaye edere deep fm ye huni se to me no anasa hinche no ebi edida ebi echi asani ye nkoso no matre asante fo mpa ibo bia se asante ni bia timi esua sampa ye ibo na dani den na osori na ubo mpa ye wi a fo bo sampa ye so edan edi ama sikedwa ama sikedwa boy ho ban bo sampa ye edi ama na se tu opim so asante mewra ekurura bo sampa ye na fei ono so enya gidi na se ewo ye mu se kwantwe mu ewo no ye so ye dwene e dwene fie e dwene mu na asante mpa bo se ye ko ni ye na na se tu asante mewra udin ho nte e mpa bo amia ma twere na ma hyehye na media ma asante mewra opim so ekurura se ye na na se tu asante mewra udin ho enye den udin ho nte na wahinie ene wapere so nyeden enye ho wa santimemu senia ya hyehye no wo soro no na sikadwa esu frimu eba asantimemu no eye mpae ba hyehye esima wahinie ntre wo wiase na amansan nyina hu se woni kinsolomo no senia onwuma wodi waye no onwuma waye no so edi ho adanse pefe se yes we are kinsolomo na face no ma wahemfo ni wahema ne wa brempon ani amanhene emfa nidie emasikadwa emfasik emasikadwa na afi wonsa fa nidie ema wontam kesee miensa onfa sa nidie no eyeden ema no na afi sebe ye beye free musio ne sen ni ohaw ani amane hunu biere nkwanhia ebeye free mu na afi ni twa twa ni se eye wo enna ai wo na ahinie ahinie kesie tumi eni ani munyam eye wo diada amen amen asante mpa ebo no eno no afi me ko masemu a edi kan so masemu edi kan adofo a mu tie me ahwefo a mu hwe me Mutie mo radio isu na mutie mo TikTok ene manko Facebook manko YouTube mwa daruma media ni die nyas adisredie extremo ese mo baba be kame ho na media adisredie kesie bi akọ asante my council na afi edrumesia me pese mo be kame ho na yedi akumakro na yedi adwen kro na yedi odo eko asante my council into a utie program yi biara no wadaroma obotumi atage obi a asante my council na ekodru asante my council so a benim se ebedru mejia asembe na na se die be na mepesi mo be kame ho ne di akoma kro ni odo eko asante my council minim die se sia mo fanche mi se si su dia ene mpenyifo se se urefi na osan kofa ye nchi adit na meka sa emre bi etwe mu eti se asante mewra ekurura asante menyame na se tu opimso King Solomon ebo edin bi ti se ke Kofi Kinata edin ewo menhia na se tu pamu cho sentisa mu fancheme se sanso ti su dia le modaro ma me se ye ti ne menhia se na se tu ebo Kofi Kinata edin ewo menhia ebo na baso enso akoba ni se mi hwihwi mo maye na mi dika kai se enu esi na manti na minimu dia enye mu fancheme na nanano mo a chame no mu fancheme asende dru ikru renim na sentisa dia enye na me jina
Ghana for Santimain a war, especially diaspora. Ntina misi mwuma mekame hon. Na yenfa odo akumakro enko menshia. Anase yon kwa Santimain kansi ni nru menshia. Se yeye ye die. Daddy Lumba. Onyumtunia unyami yinuma Santimain. Yentini din. Si ye bona baso. Ewo menshia. Yentini din. Si ye boni din. Eyi na yese weye onye ye die a onyame yinuma Santimain ya yentini din aso dwumadia papa ya bedia ma Santimain edia ma oman Ghana atu wiase enye dwuma ketwa yentini simume kame ho yenfa odo ba ko akomakro yenko Santimain council ninu mechia se ontia sase iso nenso no ye dis ade sred ye kase Eh, basse, ye manu postmodely what award? Ye manu postmodely award. Oni panun tias in elsono, de ketrema. Nenyum, ni ding, e dasu, e waya dream, dani denina. Madara, mamma, kame honi yon komeshia. Send that dinumba, kujofu su, e unyami yi numa, Santimain. Ya antini di, yeti, kufiki nate di. E osi e tiyen yin ya bemani ye ba ye wo fa se ni ye nanano e osi e tini din ni ye manu sa post boldly award no we free mu nensu e osi ye manu ye bono abodin kesiye e wa Santimain mu. E osi ye bono abodin kesiye wa Santimain mu. Mi sisu biyo nanano mu achiyame no mu. Mufuma bin kro se yenua ba yenua bema nkafra yenua bema ye ba ye nana Charles Kojofu su edina wa be jina sasi su no kofi kenata wo ma edina Charles Kojofu su abejina sasi su ni munyumo de bra Santimain no kofi kenata wo ma ya bo kofi kenata din wa ma nshia. No senka abada da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da ni yem ye shene ni munyam kesi ewa Santimain mu mpifosu refina kofa yinchi na ye wie hase enu so no na wose ye maya dwiri koso se ye wo ye mranti ye ni ye maba omusu edi Santimain anim edi Santimain anim a e wose ye so won asene okwan biara so osi e so omu na emwe biara osi e di boasa mrante ni mabae ya omu sunu omu di Santimain e kuma Santimain me budi na enumrei se a Santimain e sikafu omu foma dwene enkosa mrante isu ele mabae isu efise onyame ama omu talent bi ya e yesunko a eni kwa ise ye refi womu ye nyeja womu jeje imu if he's a true baby a onipe hiamwa ene otime jine baby ye a santibe tu miaye a true baby a onipa o hiya emwa onyame ama nipa ne talent ene so a true baby a osini baby a timi esu ni baby a sene ne ye pitano na ube ye ni munyamfo e womai ni mu a Santimain mu a santibe tu miaye. When am I body? I was saying a branchy and can me decay a jig me decay a jig me can say me decay catches Ura me pouch or mammy quine and me moody. I mean, come once him. Oh, me platform you so. If he said, ye hun you made ye woody at the bois a Santia and ye hun talenta unya media mawa saying ye nipper be so moa talent in ya media mawano. Ebe ube ye kesi ama Santimain. Na me ma
asante esikafuo na ochi nan se mo daruma sa brandi bebi obiara no mo hwere chi kwan na nani suade esi nyamedia manu esi nani suo no momoma nyin kosa brandi hu na momfani siye na omeye ni papa omeye nya ne somfa so wa santeman mu ifise sa brandi no onyame edi adum bi adum no Mira, ma mi sao, as mi boldin, me paucho. So bit tag yo. Nasa utize mi boldin ya. Fache me, if he say, ya kama kuma, e wose mi boldin, e wo me platform iso. Na me hu se, e wose, asante sikafo, ebe so wasne, ne ni wo nitu adin hu biya rano, ebe mu. Na ochi na eme hu biya sa, asante mai in diaspora. Eye, mene beba besuye mo suse, eye ni suwa di humi se, sa branti yeyi, a branti ya ye freno, ni diya midi ni muno ene, monak, dakwa yong, MDY, sa branti yeyi wese ya branti yeyi biya, wato makuma suse, unyame ama sa branti yeyi, ni mdiye stronko, awa santimemu. Monarch Dakwa Young. Mesi mi makumasi ya sikafo na ochi enayi. Se mwa so sako da imwa. Mi di menibre besye. A sentiment fwa mwa diaspora. A branche we se. Ni ndye biara ose sa isha branche imu ose yipwe. A chedibe nyanko podi ama sa branche e ose yipwe. MDY. E ose kami bisa wo. Ansa mi se kwa mfi uho ansa na kama be bold in wa fidye so enso emra ama kwa ama mama misawa ankanchro sa brantye ya brantye unyankupo yina ama santimai onyimunyansa onindye unyamia chana chadye adun sunku ewa sa brantye iso misre kumase sikafo se achadye nindye ewa sa brantye imu o kwen biya rasa wosi ye yipuye na a santime nyan son faso. Monarch Dakwa Young MDY sa brantye mesewe ya brantye sronkon se moun nye mouni ya medye me hounu o ya brantye sronkon nyanko po yina ma a santime nyan yen chai ema enko a se ni die nyame die ama no na on prepre o si esoni mu se wo ye obonia koda enke ya chi no akamp e de na se baby eni die woni mu no ki ye yipue enke ye ma o bisi abonche no wo be hu se wo inventor wo be hu se wo ye oni pe bia nyamie yi ni se omra ni emia ne somfaso e wo oman mu kuma se sikafo kuma se ahemfo e sikafo me de tumonim sa brand si muni mebi owa mo hwere che kwan e mo be mutin dia boa no ni ndie woni mu adunie woni adunie woni mu isha e woni mu ni ndie woni mu adunie woni mu onyakopon e dia che sa brand che no a sentiment bit menye sa branch izun faswo. Se, kumase sika fwa mwame, ahimfwa mwame ya. Mini ya nomu, abruchil fwa mwwa America, Canada, United Kingdom, Europe, Australia, mwadaruma, sa branch yi, ni mdibye shin mubiyena osi yipye, na sentiment inyane sun faswo. Midamwasi moti yemi, enu chino, yekosu, se, yekosu.